107.1 and 107.9 Dops Radio. Good morning, good morning, good morning! Welcome back to me and welcome back to you. And good morning, good morning, good morning mga classmates, Tapsians, and mga kapatid natin dyan. Magandang umaga po sa inyo lahat. 8:13 on the clock, magandang almusal po sa karamihan dyan. Sa mga nag-aalmusal dyan, magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon nga po ay July 28, happy, happy Tuesday. Diba? Sahuran week nga, diba? Nagkahapon na witness natin ng State of the Nation address ng Pangulong Marcos. Anyway, good morning, good morning, good morning! Sa mga nagkakapi pa lamang po dyan or nagmumuray-muray, sa mga nagtatanggal pa lang ng mga buhangin sa kanika nilang mga mata, ayan, di ba? Good morning po sa inyo lahat. Ang balak ninyo ngayon? Bangon na! Ano ba naman yan? Kailangan natin kumita ng pera mga kapatid, di ba? Alipin tayo ng salapi, lalo tumataas ang presyo ng petrolyo. Diba, nakapagpakrudo na ba kayo? Nakapagpagasolina na ba kayo? Oy, umabol ka na! Habang hindi pa tuluyan nagtataas ang presyo ng petrolyo. Umabol ako kanina kasi kagabi medyo mahaba-haba na ang pila sa ilang mga gas stations dito sa Santiago City. Ewan ko lang dyan sa lugar ninyo. Medyo malaki-laking price hike na naman ito mga kapatid. Kaya kung ako sa'yo, bumangon ka na dyan, magpakarga ka na. Malay ko sasabihin ng iba dyan na sana all merong pang pakrudo at pang pagasolina, di ba? Ay, pilitin mo kaysa tumaas na naman yan, di ba? Ewan ko ba kay Donald Trump? Binomba kasi na naman ng ano eh. Ayan, tuloy, nagsitaasan na naman ang presyo ng petrolyo mga kapatid. Anyway, sa mga maaga pong nakatunin sa ating programa, mga maagang tagapakinig, masugid na taga-subaybay, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga nakatutok po dyan, sa kani-kanilang mga sasakyan, tahanan, at sa kung saan-saan pa man yan, happy, happy morning po sa inyo lahat dyan. Sa mga Tapsians natin dyan and mga classmates natin dyan. Ay! Pasukan nyo na sa Lunes. Ano na, di ba? Sa mga, Tapsians and classmates natin dyan sa Taps Santiago, baka naman sa Lunes dala nyo akong merienda. Tambay kami dyan sa Monday, ah, sabi ni Secret. Secret naman. Hindi pwede pag ganyan, eh. Secret naman. Ang ating text line para po sa mga nais ng bumati, 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. And ang aking FB page, that's DJ Max. Pwede nyo rin kami bisitahin sa aming website na www.tops2011.com. DJ, pa-shoutout kay Jessica Gapusan at Martang Judy Kumba ng Alicia Isabella. Ay, big shoutout po sa mga listeners natin dyan sa may Taps Alicia. Dyan po sa may Alicia Isabella, syempre, Taps Alicia. This might sound controversial, itong ating question of the day, pero I have no choice but to put this on the table, di ba? Let's address the elephant in the room. Ano ang reaction mo sa katatapos na SONA ni PBBM? Medyo late ako sa pagkalap ng reaction. Pero nevertheless, ayan. Ano ang reaction mo sa katatapos na SONA ni PBBM? May mga nahil ba na heart giant? May mga nahil ba na pangako mga kapatid? Ano ang inasahan mong sasabihin niya sana at i-address na problema ng Pilipinas? Kung meron kang reaction dyan, violent reaction, or kung ano-ano pa man yan, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Medyo babahain na naman ang ating FB page sa mga samut-saring reaction, panigurado. Alam ko yung hinagpis ang bawat Pilipino eh. O talsikin na yan eh, kano iba dyan na naman, diba? Pababain na yan eh, kano naman. Nasa legacy period na nga daw po tayo.
Patapos na ang kanyang termino. Kulang-kulang dalawang taon na lang ay magpapalit na po tayo ng pangulo. Eh kaya naman sa mga botante natin dyan, nakanaasan nyo na. Napagbigyan na. Kaya nga nung iba dyan, napagbigyan na. Kabi naman Again, ang ating text line 09-35-810-8217. Samahan niyo po ako hanggang alas 12 ng tanghali. Sana walang iwanan. Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan dyan, kung gusto mo, sumama ka na kay Romualdo. Diba? Kakasuhan ng ombudsman. Ako, eto na, nagiging katunying na naman po ako. Nagiging komentaryo na naman ng ating programa na supposed to be entertainment lang. Ewan ko ba kung bakit nating bakit ko ito tinatalakay ngayon? Nagising na lang kasi ako na nag-hike yung presyo ng petrolyo. At ako'y nahihirapan dito. Hi sir! Hi! Live po tayo sa TikTok ngayon. May nakakita daw sa akin kahapon dito sa school. E di sana pinuntahan mo ko. Nang natadyakan kita sa Tagiliran. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Sunday Greet. A song called Ikaw Pa Rin, an AI version of course. Back to back with My Elusive Dreams. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio. With yours truly of course, my name's DJ Max. Enjoy this song mga kapatid.

0: Good morning po sa lahat ng mga viewers natin, listeners, at sa mga masugid nating tagapakinig dyan sa kanilang mga tahanan, sasakyan, at sa kung saan-saan pa mga tambayan nyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kapiling niyo po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Hanggang alas 12 nga po tayo ng tanghali magkakasama-sama. At gaya na paulit-ulit natin sinasabi, sana walang iwanan. Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. O sa mga iniwan po dyan. Buti nga sa inyo, katulad kayo ni Maricar Cabasis. A big shout out sa aking kaibigan na wala ng paramdam sa mundo ng kalikasan, Maricar Cabasis, na kumikita na ng dollars at kinalimutan na ako. Parang ako ang last reply sa ating GC, hindi nyo na sinundan. Ang lakas mo mambulabog ng madaling araw, tapos hindi mo naman pala, puro ka amba, wala kang bitaw. Anyway, magandang umaga po sa lahat ng mga listeners natin dyan na nagkakabay pa rin sa mga oras na ito. Sana all, napaka-slow ng morning. Sana all, hawak ang oras, diba? Feeling ko mga ano to, mga negosyante, diba? Mga mayayamay na walang problema sa pera. Tara na, sabi ni Maricar dito. Anong tara na? Wala ka namang paramdam. Puro ka namang ganyan. Ikaw, alam mo naman, Marzi, kung anong pinakaayaw ko, diba? Yung pagiging TS. Ganyan ka na. Uy, anyway, thank you sa regalo mo sa akin. Bakit ako DJ Max, matagal ng single po, 21 years na, Giancarlo Peralta. Kating-kate, jowang-jowa yan. Maghintay ka. Anyway, we've got our QOTD and I know it might sound controversial and baka ma-cancel ako. But our question goes this way. Ano ang masasabi mo sa SONA ni PBBM? Again, ano ang masasabi mo sa SONA ni PBBM? Maricar, sumagot ka. Good morning, DJ. Pwede po pa-request ng Beauty and the Beat. Thank you so much. Sure, why not? Ikaw yan eh. Wala tayong magagawa. Pag nag-request ka, masusunod yan. Text 4403. About TESDA, explain niya DJ Max. Ha! Sa TESDA, I guess it's all about yung mga sa senior high school graduate natin, yung mga ladderized courses, di ba? Kung may papadudot, baka pwedeng na Daddy Fidel naman, sabi ni Miss Macha. Hoy! Otot mo blue. Huwag yan. DJ Max nga? Ano ba naman yan? Si Sir DJ pala yan eh, watching from Divisoraya. Sino to? Divisoraya, from Divisoraya, di ba? Hello po sa mga listeners natin dyan sa may Divisoraya, Santiago City. Kasi di ba, kung merong Paranic U, merong Divisoraya. Ako nagustuhan ko yung ano, yung part na sinabi niya yung tatanggalin niya sa system loss. Di ba, malaking dago kasi yan sa mga electric consumers. Sana maging totoo. Sana hindi lang yan suntok sa hangin, hindi yung amba, tas walang bitaw, di ba? Sabi ni Ma'am Rosa, hindi klaro ang pinupuntuhan ng kada punto niya. Pointless. Eka nga nila, sabi ni Ma'am Rosa. Ganon! Pointless naman pala. Meron akong bibigay sa yung libro kasi may, di ba nga, mahilig ako magbasa ng libro. And I've got this book na pinamagatang, 101 Pointless Things. Lagay natin yun. Si Nexus naman pala. To, kamusta Nexus? Kailan pa best? Anong kailan pa best? Ano yan? Anong comment mo, sir, sa Pax Silica from Miss Matcha? Feeling ko assignment niya yan eh, kaya tinatanong mo sa akin. Magsasend na nga ng rose peke pa. Totoo. Ay, akala mo hindi ko mahalatang peke yung rose na sinend mo sa TikTok, kapatid, kung sino ka man, ha? DJ Max, malayo ba yan? Tap Santiago, DJ Max. Hindi naman. Malapit-lapit lang po. Pwedeng walking distance. Depende kung gaano kalapit sa'yo ang walking distance. Uy! Oo nga, fourth year college ka na, Nexus. Kamusta naman ang research? Yun lang, di ba? Kailangan na amiendahan yung EPIRA law, which is yung Republic Act 9136. Eh sana, bago matapos ang ano, mapabilis yung pag-amienda dun sa ano, para mag-legacy naman ni Marcos ng Pangulo, di ba? Yung pagtanggal ng system laws. For those na nagtatrabaho sa mga electric cooperatives, sa NGCP, mga ganyan, could you enlighten me na ano ba magiging impact once na tinanggal natin yung system loss na yan? Sabi ni City Rama, puro salita, wala sa gawa.
1: Talaga?
0: Ah, ganon? Wala, kulang sa gawa, totoo ba? Sir, kumakain po ako kanina tapos bigla ako napahinto sa pagkain kasi what if, anong what if yan, Rose? Anong what if yan? Puro salita, wala sa gawa, sabi ni City Ram. Ganon? Parang ano, sabi nga, so ano na, yun na yung sona? Sona. Sabi nga ni, ano, ni paring Darwin, sona, di na ako gagawa ng mali. Sorry na yun, sorry na. Puro katahang isip, sabi ni Froylan Labauza.
2: Bangon sa kama sigura.
0: Ha? What if? Ano, puro katahang isip? Ay, naku, di ba? Nasa legacy period na si Pangulong Marcos. I hope ma-forthwith. Yung mga ano niya, yung mga pangako niya. What if mag-inom na tayo, sabi ni Rosen? What if totohanin yan, kapatid? Hindi sinasabi lang. Totohanin mo yan! Kailan ba? Benteng bigas, sabi ni Giancarlo Peralta. Meron naman na, nagkaroon ng benteng bigas. Di ka nakakuha? Puro salita sa maleta ang gawa. Sabi ni Texter 4403. Yun lang, di ba? Ang pangalan na nito. Di ba? Nangako siya na may mga makakasuhang malalaking tao sa likod ng flood control. Isa doon ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez, di ba? Bagong DJ yan. No, hindi ako bagong DJ. Matagal na akong DJ. Bago sa Taps, yes. Masama katawan niya. Puro inom. Hindi naman, sakto lang. Mga pangakong nauudlot din, sabi ni Brilliant. Talaga ba? Nauudlot? Again, anong masasabi mo sa Sona ni PBBM? Feel free to send those comments sa ating text line 0935-810-8217. Yes, sir, see you on campus po, Craig. Familiar tong si Craig na to. Ikaw bang anak ni Sir Andy Villamaso? Tama ba ako? Moto today naman, sir. Anong moto today? Wala akong moto ngayon. Ang masasabi ko lang... Sana bumaba ang petrolyo at singil ng kuryente. Hirap na akong kumayod, kapatid. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Justin Bieber and Nicki Minaj as per requested by Texter 4403 with a song called Beauty and the Beat. Back to back with Katy Perry's Roar and Miley Cyrus' Wrecking Ball. Right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

That was Kalia Lili with Magbalik, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Still with me, of course, my name's DJ Max, till the hour of 12 noon. I'm gonna keep you company for those hours of your time. 13 minutes past the hour of the 9 on the clock. And today is July 28th for those of you guys who are somewhat not kind of aware of anong araw ngayon, di ba? Mga ganyan. Anyway, a big shout out to our viewers out there na nanonood po sa akin ngayon sa aking TikTok live. Likewise, sa mga masugid po nating mga tagapakinig dyan sa kanikinlang mga tahanan, sasakyan, sa mga tambayan nila sa silong ng Mangata, yung ginagawang background. Good morning po sa inyo lahat. Sana lahat merong slow morning. Ano, lahat na-enjoy ang umaga. Ganyan. Yung iba kasi, ano eh, for sure, nagmamadali sa paggayak, sa pagpasok sa trabaho, or yung iba naman, hassle agad, kanya-kanyang mga sidelines, pag-o-open ng negosyo. Let us all manifest na one of these days, diba, magkaroon rin tayo ng financial freedom. Tapos mahawakan talaga natin yung oras natin na ma-enjoy natin yung araw man lang, ganyan, diba? To enjoy life, mga ganyan. Anyway, I know, I kind of sound optimistic, diba? Spreading good vibes and positivity, that's my main aim today. However, siguro kabaligtaran yung QOTD natin today. Our question of the day goes like this. Ano ang reaction mo sa Sona ni PBBM? Again, ano ang reaction mo sa Sona ni PBBM? If you get some answers or insights you might want to share on our text line, feel free to do so. That's 0935-810-8217. May nag-comment kanina na nagpapa-shout out, basta si 4056 yun na parang owner ng isang Montero Sport since anong tawag dito? Ano na tawag dito? 4056 is ano eh, makina ng Montero Sport. Scripted. Yeah, may script naman kasi ang Pangulo talaga. Ha, diba? Kasi nga, may binabasa siya. May sa ulo niya nga, Rod, yung ano niya, yung buong sasabihin niya, ikaw naman, Riches. Shout out sa Diesel Isabella family. Uy, totoo ba? Seryoso ba na si Aaron 4056 ay isang member ng Diesel Mafia, Crudo, mga ganyan, BP Ramat? Hello there, Aaron 4056. Kamusta? A message from John Lara. Sabi niya, pawang kasinungalingan lamang. Ako bilang isang guro, hindi ko maramdaman. Wala man lang konkretong solusyon sa mga kinakaharap ng bansa, from Martin. Shout out Jody from Melvin. Shout out Jody. Sino tong Melvin na to, kapatid? A big shout out sa iyo, parang Melvin, na nanonood sa ating TikTok ngayon. Malaking kasinungalingan, walang nangyayari sa flood control, from Anshing. May mga na-probe nga daw. Eh, di ba nga, dumating na daw sa punto nakakasuhan na ng ombudsman ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. However, hindi natin sure kung mangyayari nga ba. Tandaan natin, huwag tayo magpapabudol sa salita lamang. Iba pa rin na sinasabi ng kilos talaga. Uy, thank you for sending roses, riches. Sana all mayaman, riches. Okay naman, wala akong masabi kung di hintayin na lang ang epekto ng mga pinagsasabi niya, from Mr. Vicente Jr. Ganun na lang yung ano talaga eh, masasabi ng isang pangkaraniwang Pilipino talaga na wala na magagawa eh. Kahit anong welga mo naman dyan, kahit anong expressive mo naman, kahit anong express mo naman ng hinaing mo online, or kahit ano pa man yan, kahit anong kilos mo, diba? Na-incriminate ka pa rin ng gobyerno, hintayin mo na lang kung anong mangyayari, pero gumawa ka pa rin ng action.
Shout out DJ Bacolod Diesel. Oh, yun nga pala, wala nang BP Remap, di ba kapatid? Parang Bacolod Diesel na lang ata ang meron. Tama ba? Correct me if I'm wrong, ha? Mamaya, nagsasabi ako ng kung ano-ano rito about dyan sa remapping na yun. Walang kwenta, puro salita. Para siyang sumuntok sa hangin, sabi dito ni Reg Ortiz Galang. Ayun lang, may mga ano pa rin talaga. Buti ka pa sir, magla-live. What do you mean magla-live? Dalawa na sana sila ni Martin Romualdez na makulong. Ano naman yung kakaso mo kay Marcos? Ibang tuner lang DJ. Ah, ibang tuner lang. Okay. Pero buhay pa ang BP Remap. Tama ba? From Texter 2154, wait and see. Parang ang tagal ng wait and see natin na yan, ha? Kailan ba natin mararamdaman? May na, ano nga, sabi nung kapatid ko, ano ba yun, na, ano na ba yung sabi niya? Parang wala siya sinabi. Kasi yung, di ba, yung last statement ni PBBM, dumating na ang bagong Pilipinas. Sabi nung kapatid ko eh, kung parcel yan, siguro na wrong address, hindi dito sa Pilipinas. Sabi. Bilang isang nasa laylayang Pilipino, tila bagay hindi nararamdaman ng mga nasa laylayan yung bagong Pilipinas na sinasabi, di ba? Ano na sabi dito? Ibang tuner lang DJ buhay pa kay Vandrang DJ. Ah, kay Vandrang pala ang BP Remap. Okay. Kasi yung kaibigan ko sa Bacolod siya, no? Bacolod Diesel. Buti ka pa sir, nagla-live si sir. Ah, hindi nagla-live. Wala kasi yung kausap dito kaya nagla-live ako. Richest agatap sa Alicia ka siguro. Tama ba? Anyway, if you've got some comments, insights, or idea you might wanna share, feel free to send an hour text line 0935-810-8217. Ah, yes. Tama nga. Taga ano siya? Taps Alicia. DJ, kain ulam ng noodles na may itlog. Ipadala mo, hindi yung sabi lang. Hayaan na yan DJ, dami na nabudol noon 2022 election. Buti hindi ko sila binoto, Lustay Queen. From Texter 0985. Oo nga, nabubudol na din ako sa sinasabi mong meron kang papansit dyan na with itlog. Asan na yan? Anyway, let's get back to the music. I've got here a song from The Speaks with a song called Hi. Back to back with Three Doors Down's Here Without You. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, mine's DJ Max.

0: Ay, Besh, kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
1: Oh, Besh, eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
0: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
1: Mura lang, Besh. 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

0: 9:45 on the clock, and you've just heard the song from SB19 with a song called Mapa. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, still here, Mimes DJ Max.
1: When the visions around you.
0: Anyway, we've got our question of the day for those of you guys na hindi aware kung ano yung context ng pinag-uusapan natin na a while back. Or ngayon din, di ba? Especially sa mga kakatunin lamang din sa ating programa. Big shoutout po sa inyo lahat. Our QOTD goes this way. Ano ang reaksyon mo sa katatapos na sona ni PBBM? Again, ano ang reaksyon mo sa katatapos na sona ni PBBM? Biglang may nagsabi na, DJ, yung ano mo, yung account mo, isasend ko yung picture ko para sa reaction. Kasi may ganun kanina sa FB page ko. Ito po yung reaction ko, DJ. Nakangiwi eh. From Peda Kanay, no comment kasi hindi ko naman alam kung may napuntuhan ba talaga siya. Yan ang masakit, di ba? Bilang isang Pilipino, hindi mo alam kung ano yung mga napuntuhan ng Pangulo. Kung meron nga ba dapat siyang puntuhan, ano nga ba talaga dapat yung dapat niyang i-address ng mga krisis ng mga Pilipinas, ng ating bansa, di ba? From Ma'am Razel Batoon, bilang isang principal, okay naman, excellent ang kanyang sona dahil wala siyang script. Meron po siyang script. Hindi niyo po ba napansin yung teleprompter dun sa harapan niya? Binabasa po ng Pangulo dun yung kanyang script. Walang laman, sabi dito ni Angel Grehasina Spine. Ba't yung sisipain yung apelyedo? Walang laman. May laman, di ba? May laman ng Pangulo. Meron siyang abdo, ganyan. From Texter 4403, pa-shoutout kay Junior Aguili de Leon na napaka-gold ng oras. Kung may sasangla ko lang sana oras niya, DJ, katagal ko na sanang isinangla. But still, I love him. Mahal mo naman pala, di maghintay ka. Ano eh? Anong ba si Junior Aguili de Leon? Asawa mo? Kung asawa mo, nahihintay mo naman siya. Di, how much more na 30 minutes ko lang maghihintay habang naliligo siya? Diba? There's nothing wrong with it. Nananaginip po siya by Minchin Bofai. Nananaginip daw ang Pangulo, so tulog siya that time. Hindi ko ba alam kung ano ang gustong ipagmalaki ng Pangulo dahil wala lang siyang red carpet. Sabi naman dito ni Sam Espiritu. Anong ipinaglalaban ng walang red carpet na yan? It means ba na pagiging mababa? Pagiging humble? Yun ba ang punto ng pagkawala ng red carpet sa sona? Dapat bang i-praise yun, di ba? Sana magkatotoo, DJ, yung sinasabi niyang tatanggalin ng system loss sa generation charges. Sa kuryente po. From Corazon Lada. Kami din naman na I'm rooting to that, di ba? Malaking ano rin yun, malaking hinga sa mga consumers natin dyan, di ba? Kami nga, tinignan ko nga yung electric bill namin habang nagsosona yung Pangulo kahapon. May binabayaran pala kami system loss sa 210.73 pesos. Saan yun? Sana matanggal talaga. Tsaka sana, di ba, napuntuhan niya rin yung solusyon sa pagiging energy dependent ng independent ng Pilipinas, di ba? Na hindi nakadepende sa mga foreign resources ganyan. Since diba, marami tayong mga likas na yaman sa Pilipinas. Sana ma-utilize properly. Utilization is the key, eka. Hindi ko sure kung dapat ba natin tawagin state of nakawan address, sabi naman dito ni Ma'am Mirna Peña Florida. State of nakawan address. Bakit? Tandao siya doon. O on a broad daylight, nagnakaw siya doon sa sauna niya. Ha? Nakawag na. Sabi ng Pangulo, masakit daw sa loob niya na makukulong ang pinsan niya. Bakit hindi niya kaya samahan? Sabi ni Glenda Baawa. Bokya, sabi ni Noel Agustina. Anyway, we still get a lot of hours of time to spare with. Hope you to join me till the hour of my program. For the meantime, let's get back to the music. Anyway, our text line goes this way. 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. I've got here a song from MYMP with a song called Sa Kanya. Back to back with Aiza Segueras, Pagdating ng Panahon. Right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max. Enjoy these songs.

Baldovino with a song called Too Much Love Will Kill You. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. 10:12 in the morning ang ating oras, mga kapatid. Sa lahat po naman nakatutok sa ating programa sa mga oras na ito, happy, happy morning po sa inyong lahat dyan. I hope you're having a fine day like most of us here. Diba? Awan ko lang kung yung iba okay yung araw. Ewan ko may nanira ng araw nila, ganyan, di ba? Hindi natin sila masisisi dun. Anyway, pwedeng-pwede po kayo magpadala ng inyong mga mensahe, shoutouts, greetings sa ating text line 0935-810-8217. Or sa aking FB page na sa mga oras na ito ay dinudumod. Ewan ko kung ano ang paninda ng aking FB page. That's a DJ Max. Puro chat na lang, wala man lang like and follow. Para naman medyo umangat-angat, diba? From Ma'am Estrella Ilustre, 99.9% for his sincerity, efforts, good leadership, humble, friend to all, good father, and husband with GMRC. With GMRC naman pala. So ako ano, with English. That was the answer of Ma'am Estrella Ilustre with our question of the day, which goes like this. Ano ang reaction mo sa katatapos na sona ng Pangulong Marcos? Ano ang reaction mo sa katatapos na sona ni PBBM? If you've got some insights, comments, feel free to send so in our text line 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max. Sona pala yun. Akala ko kasi... putol, putol yun. Akala ko kasi, tas dot. Wala na palang kasunod doon. From Nilo Mortil, anong akala mo doon? So ano na, ganun. So ano na. After which, ano nang mangyayari?

Ewan ko ba kung ano na ang paniniwalaan ko sa mga pinagsasabi niya. Simula nung nabuwag ang tandem nila, parang wala ng unity. Ah, nagsisi ka, di ba? Pedda ka na eh. From Dexter 2708. Hello DJ Max, happy morning po sa iyo Jen. I hope kumain ka na. Kain po tayo, itlog with longganisa. Sana ako. Paingitan ba ako nito? Eh kung sampaling kaya kita pabalikan. Padala mo dito, hindi yung sinasabi. Diba, sa akin yung ano, puro kamusta lang. Dapat merong with ano, with fries and drinks. Kung pwede lang siya nang manood live ng Sona ni Marcos. Nakapag-welga sana ako sa loob ng batasan, sabi ni Jomel or Base. Ay, hindi ka rin pinapasok. Sobrang higpit nga daw na siguridad dun. Diba meron mga naganap na, no, na pagsabog? Good morning DJ Max. Pabati po kami dito sa Quezon San Isidro. Kay Kalia, nakasalukuyang naliligo. Pabati mula kay Lolo at Lola. Hello there, Lolo and Lola. Ito na naman si Kalia na namali ako ng ano kay Lola. Si Lola pala yung nagpapabati. Diba? Lolo and Lola, asan buhay sa Quezon San Isidro, madam? Texter 1846. Asan buhay banda sa Quezon? Kasi taga-Quezon nga din ako eh, Quezon San Isidro, Isabela. Asan po ako sa may district, ano? Sa district... District. At the same time, gagamitin ko na to, itong programang ito, upang ihayag na ako'y tatakbo bilang kagawad. Kasinungalingan lamang at tila ba'y hindi na matutupad ang mga pinagsasabi niya. From Reg Galang. Totoo ba? Saka siguro sa naniwala, diba? Sa pangako niya. Ang bagong Pilipinas ay dumating na. Sino ba nag-deliver parang wrong address? Saan po banda yan? Saan po na-deliver yung bagong Pilipinas? Mapuntahan nga. Mali yata itong napuntahan eh. Still got a lot of time to spare with. We're almost halfway hour with our program. Maya-maya po yung

0: Taps Radio.
1: Did you know that in TAPS, all classrooms are fully air-conditioned and monitored by online CCTV cameras? Hence, parents can see what's happening in the classrooms wherever they are. Classrooms are equipped with interactive or touch boards to facilitate active learning. Parents are regularly notified via text messages if they reached or left the school campus. Library resources are complete with important references, including interactive and electronic books. Administrators are highly qualified, experienced, and well-trained to implement school policies. Students eventually become fluent English speakers. Teacher-student ratio is better than the ideal ratio. All students are given equal opportunity to shine in academic, co-curricular, and extracurricular activities. And finally, no graded home assignments nor projects done at home. See you all in any TAPS campus near you.
2: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
3: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

You're Still the One by Teddy Swims, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. 10:42 on the clock. Kapiling nyo pa rin po, DJ Max. Habang ang iba sa inyo ay tumatawid na sa kanilang mga pananghalian, nandito pa rin po akong nangaaliw sa inyo at medyo gutom na rin. When the visions are red, happy, happy lunch time po sa mga kaibigan natin dyan na nagla-lunch sa mga oras na to. Sana all my lunch, di ba? Happy, happy listening din po sa mga nasasakyan nila na nagta-travel on the way sa kung saan-saan man yan. Ingat-ingat po sa inyo. Make sure na tama ang paroroonan, ha? DJ, any thoughts kay Boy AC Garage? Sino po yun? Sino po si Boy AC Garage? Hindi ako aware dyan sa mga nangyayari na yan. I'm fully aware of cars, pero yung Boy AC Garage na yan, sino po yun? Ang question of the day po natin ay, ano ang reaction mo sa katatapos na sona ni P?

Again, ano ang reaction mo sa katatapos na Sona ni PBBM? Sabi ni John Jones dito sa ating FB page, ingat DJ, mamaya marami magalit sa yung DDS. Hindi naman ako nakikita. Diba? Radyo naman. Makancel tayo. Hindi, I'm ano naman. Kaya nga hinihingi ko yung reaction nila. Not commenting negatively dun sa mga pinagsasabi na ko. Binabasa ko lang naman yung mga sinasabi ng mga nagchat-chat. From Angelica, expected naman lahat ng sasabihin niya. Expected naman lahat ng sasabihin niya. Sabi lang ni Mam Angelica dito. Liban na lang hindi niya nabanggit ang Pax Silica, sabi di pa habol ni Mam Angelica. May mga nakikita akong ang tawag dito. shared po sa mga kaibigan ko. Pwede bang itayo na lang yung Pax Silica sa bahay ni Ferdinand Marcos? Hello DJ! Sa akin DJ, maayos naman ang Sona ni PBBM. Maganda yung mga plano at ang mga ulat na ibinahagi niya. Pero sa huli, ang importante talaga ay kung mararamdaman ba ng mga tao ang mga pagbabagong ito sa araw-araw. Maganda mga salita pero mas mahalaga pa rin ang resulta. Tama! Meron po tayong nanalo sa weteng. Texter 2831. Diba? Walk the talk. Eka nga nila. Hindi pwedeng ano lang, salita lang. Dapat meron din sa gawa, diba? Mahirap naman yung puro salita lang. Nakakangiwi. Pinanood ko pero pinatay ko na nung sinabi niyang naawa siya sa pinsan niya, sabi ni Ma'am Marian. Grabe naman niya. So ibig sabihin, from that point pa lang, parang kasinungaling niya na yung buo, gano'n? So walang pinakinggan. Sa akin, gusto ko yung sinabi niya yung tatanggalin yung system law. Sana mamiyandahan na yung impiralo na yan. Epiralo pa lang. Impira? Saan ko na kong impira? System laws, di ba? Tsaka sana ma-address yung ano yung patuloy na pagtaas ng langis, presyo ng petrolyo, di ba? Sabi nga nung ano, ng social science prof ko nun dun sa when I was still college, na give me one thing na pag pinababa mo presyo, lahat bababa, sabi niya. Then yung sabi niya, petrolyo. Kasi nga, di ba, anong ginagamit or bakit ba nagtataas ang importation fee? Especially, malawa, kumuha ka ng gulay sa Baguio, ibababa dito sa probinsya or iaangkat ng iba't ibang lugar. Di ba? Sasakyan ang gagamitin. Eh, syempre, yung sasakyan, powered by, tawag dito, fuel. Oh, nagtaas ng presyo yung petrolyo. Tataas yung importation fee, pambawi doon sa petrolyo. Tataas ang presyo ng gulay para makabawi na naman. Diba? Mga ganyan ba? Especially, no, parang netong ano, era talaga na to, necessity na ang sasakyan talaga. DJ, ikaw, anong masasabi mo sa Sona ni PBBM ba? Sabi dito ni Noel Agustino. Kung ano yung mga sinapit nagsasabi ninyo, I have my own. Ayaw sabihin eh, no? Ayaw makancel. Tsaka ano, anong tawag dito? Basta sa okay sa inyo, ano, sana maamiendaan nga yung epiralo na yun. Gano'n ba katagal yung pag-amienda ng RA 9136 na yun? Diba? Yung... yung ano eh. Anyway, tatawid na po tayo sa huling oras ng aking programa maya-maya. Sana ako'y inyong pakatutukan pa rin. Medyo mellow yung ano natin, yung boses natin. Huwag muna tayong magtaas ng energy since mellow din yung awitin natin. Ay, big shoutout sa mga tropa po natin dyan na nakikinig sa gilid daw ng Happy Go Santiago City. Likewise po sa mga tagapakinig po natin dyan sa May Cordon Isabela, currently listening to us right now. Hello po sa inyong lahat dyan. Good morning! Ano masasabi po ninyo or ano reaction ninyo sa Sona ni PBBM? Bigyan nyo naman ako ng idea. Nakinig naman ako.
ano ba? Ano bang reaction ko personally? Wala, tumatak lang sa akin talaga yung system lock. Ano pa ba? Sa education sector? Wala akong masabi. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got there a song from Stephen Bishop with a song called Yes, Ambal. Nakikinig yata itong aking ambal. Si Olsen Earl Manangan. Nakikinig ka ba dyan, kambal ngayon? Ha? Nasaan ka ba? I've got there a song from Stephen Bishop with a song called It Might Be You. Back-to-back with Barry Manilow's Mindy. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

John Legend with Tonight, all here and still here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. 11:11 on the clock. Happy, happy lunchtime po sa lahat ng mga nananahalian na sa mga oras na to. Sa mga wala pong pang lunch ngayon, kapit po tayo sa Sintron. 11:11 mga kapatid. Mag-wish ka dali. Mag-wish ka na sana umulad na Pilipinas. Ay, tila bagay hindi na mangyayari. Happy, happy lunchtime po sa mga nananahalian na dyan. Sa mga bumibili pa lamang po na kanika ng mga panahalian. Hoy, bilisan nyo! Marami nang namumugtong chan. Marami nang nangangayayat dahil sa inyo. Meron nga po tayong question of the day. Ang kulit naman eh. Pahinto-hinto po yung station ninyo dito sa Alicia, sabi ni Texter 4403. Ba't parang kasalanan ko? Baka po nagkakaroon lang ng glitch, ikaw naman. Pwedeng hintahintay lang. Kasalanan to ni Donald Trump. Ay, ba't doon nasisip? We're done with the final hour of our program. Maya-maya po ako ay magpapaalam na gaya ng nakagawian natin, di ba? May bagong pag-aaral.

0: ano po, listeners natin dyan, sa mga oras na ito, eh, anong ginagawa niyo? Nakatutok pa rin po sa atin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana kung gano'n yung pagsubaybay nyo sa akin, eh, gano'n din yung pagsubaybay ninyo sa Sona kahapon. Kasi yun yung topic natin today, di ba? Ang ating question of the day nga po, ano ang reaction ninyo sa Sona ni PBBM? Again, ano ang reaction ninyo sa Sona ni PBBM? Kung meron kang nais ibahaging kwento dyan, o kinikimkim na sama ng loob, padala mo na yan sa ating text line 09-35-810-8217. Lumalabas na naman ang aking Katunying version. Si Doc Reynold kasi, sinasabing kaboses ko daw si Katunying. Kahapon tuloy, nakita ko si Katunying doon sa live nila na tawag dito. Nawala ng microphone. Sabi ni Ortiz Grace, nothing is interesting, puro words lang. Hindi pa nga natutupad yung 20 pesos per kilo na bigas tapos mag-launch ng rocket into space, budol talaga. Ha? Parang naramdaman ko yung 20 pesos. Yung 20 pesos sa asawa ko. Meron yata yun, yung NFA Rise. Wala DJ, salita lang na naman. Wala namang nakaramdam na normal na Pilipino o mga Pilipinong nasa laylayan gaya ng sinabi mo. Sabi dito ni Marisa Bermudez. Ay, nabudol ka. Huwag nang pabudol. Magnanakaw pa din sila para dayain ang election sa 2028 kasi takot sila. Takot sa... Takot maputulan ng kuryente, mga ganon. Uy, maganda naman yung sa system loss. Yun lang yung nagustuhan ko. Tama ka DJ, why not itanim na lang, itayo na lang kaya yung pack silica sa likod ng bahay ni BBM. Maganda suggestion yan. Suggest mo nga sa kanya, di ba? Sa Ilocos Norte, ano? Pwede doon sa ano nila, sa... Basta doon. Ba't sa nuclear pa kaya? Samut sari ang mga reaction ng ano, mga listeners talaga natin pagdating doon sa Sona ni PBBM. Ano? Anong reaction mo dyan? Anong maibabahagi mong kwento doon sa ano ni BBM, mga kapatid? Anong reaction mo naman? O diba, kung usapang pakikialam sa suliraning panlipunan, nakinig ka ba ng Sona? O nang batikos ka lang? Nalig ka muna sana, pinakinggan mo naman muna. Diba, wag one-sided, sabi nga ni Robin. Ano ka dyan na ay one-sided ka naman pala. Mas okay kung bababa siya, nasa last na no na siya, nasa huling hininga ng kanyang pagkapresidente. Ikaw naman eh pagbigyan mo na, last 2 years na lang matatapos na. Ewan ko ba kung maniniwala pa ba ako o budol na lang talaga yun. Nagbabago na yung tingin ko kay BBM from Mila. Nagising ka? Ngay- ilang? 4 years kang natulog, te. 5 years, I mean. 4 pala. Ano ba? Ganon kahaba ang tulog mo. Anyway, pwede pa rin pong ipahabol ang inyong mga mensahe sa ating text line or sa aking FB page. Binabasa ko kasi isa-isa yung mga chat. Ayoko naman na may ma-mention ako on air na hindi ka nais-nais. Siyempre, andun pa rin tayo sa, ano, sa professionalism, eka nga nila. Diba? Magtawa yung ano, hindi porket nag-chat ka, diretso basa. Siyempre, sasalain naman natin yan. Meron tayong tinatawag na message filtering. Diba? Mahirap na imamaya eh. Oy, huwag nang pairehin yan. Ngayon. For the meantime, let's get back to the music habang hinihintay natin yung iba't iba pang komento. Maya-maya po ako magpapaalam na gaya ng sinabi ko kanina. Kaya kung meron ka pang pahabol dyan na mensahe, ihabol mo na yan. Sa mga nakikinig po sa kanika ng mga tahanan na tayong ginagawang pampatulog sa kanika ng mga anak, parang hindi makakatulog yan.
1: niya.
0: Paulit-ulit na lang yung sona niya. Pautal-utal lagi, sabi ni John Harvey Bakiran. Eh, kinakabahan yung tao. Pwede bang, ano, normalize natin kinabahan din siya? Hindi ka nauutal-utal, John Harvey Bakiran? Straight kang magsalita? Galing mo naman pala, kapatid. Eh, tumatanda na eh. Nasa seniors na. Anyway, let's get back to the music. I've got here a song from Pitbull featuring Chris Brown with a song called International Love, back-to-back with Jason Derulo's Riding Solo. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max.

11:43 on the clock. Magandang tanghali po sa inyo lahat dyan, mga classmates. Secret Love Song by Lil Mix featuring Jason Derulo right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly. Kapiling nyo pa rin po alive and kicking, DJ Max! And guess what nga po mga kapatid? We're down with the final scratch of our program. Happy, happy lunchtime po sa lahat ng mga nananahalian dyan. Naway, mabilaw ka na. Naway, mabulunan kayo. Happy, happy lunchtime po sa mga may pananghalian. Sa mga wala, ay papayat ka ulit. Diba? Healthy living, water therapy, mahalaga yan. Ay, magtubig ka na lang. Happy birthday, Denver Navarro from Penta Max Lulutan. Happy, happy birthday, kapatid na Denver Navarro. Pagbali mula kay Dexter 5392. Naway manaig ang pagkapangulo ng presidente at hindi pagiging kapamilya. Ay, kapamilya? Kala ko kapuso, kapatid, hindi pala. Kabarangay, ganun di rin. From the words of His Excellency himself, kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Sana sundin niya yan, DJ. Sana sundin niya. Diba, bilang isang taxpayer, tayo nagpapasahod. DJ Nayat-Yat, sabi ni Texter 0985. Ano yun? Ano yung Nayat-Yat na pinagsasabi mo? Hindi porket naka-italicize yung mga fans ng message mo. Maleta pa more, sabi dito ni Tropang Kalmada. Oh, maleta pa more. What's with maleta? Di po ka weird dyan. Diba? Pilipinong walang pakialam. Ano po nangyari sa maleta? Anong issue natin dyan? Di ako na-inform. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin. Pero may mga pahabol pa tayong mensahe dito. A big shoutout po sa aking kaibigan na nakikinig ngayon, Olsen Earl Manangan, may-ari ng Lente Photography. Happy, happy listening, Kambal. Parang mahina, DJ, yung sona ni PBBM ngayon. Hindi niyo po nalakasan yung volume? Kulang yung volume? Sabi ko sa inyo eh, dapat nilakasan niyo yung volume. Kaya pala sa akin din ako parang mahina yung sona. Hindi ko pala nataasan yung volume. Mali. Okay, got it. Next sa sona, lalakasan ko din yung volume para malakas. Ako pala yung mali, kaya pala sabi ko parang nakaramdaman kong mahina yung sona. Parang kulang. Kulang pala ng volume. Now I know. Ako pala yung may pagkakamali. All along, akala ko yung sona ang mali. Ako pala. Kulang yung sona ni PBBM DJ kasi hindi niya in-address kung ano ang stand niya tungkol sa impeachment ni VP Sara. Ay, kailangan din tumayo ni PBBM doon sa impeachment? Tayo pala siya ron. Okay, get. Yun yata yung sinasabi ni Robin na dapat hindi one-sided. Sana naman pumupunta tong pag-iisip ko. Tila ba ya? Kinukulang na naman. Kulang na kulang, DJ, kasi hindi naman niya napuntuhan yung minimum wage na dapat itaas. Hindi niya napuntuhan yung mga normal na empleyado at mga contractual na empleyado. Oo nga, diba? Dapat itaas ng yung sahod. Kung hindi may baba ang presyo ng mga produkto, itaas yung sahod para meron tayong purchasing power. Parang humina ang purchasing power. Diba sabi nga ni Senator Wing Gatchalian, before yung 100. Ngayon yung purchasing power ng 100 pesos, parang mga nasa 72 pesos na lang. Humina kung tutuusin. So dapat, kung hindi gayang pababae ng presyo ng produkto, pataasin yung sahod para may purchasing power. Pero, wala na ako na to, si Congressman Eli. ng mga kamanggagawa party list.
Deadma si PBBM sa Pax Silica DJ. Tama ba? Hindi naman yun nabanggit. So, should we call it Deadma? DJ, kahit hindi niya matupad mga sinabi niya, wala din magagawa mga tao kahit mag-rally. Hoy, at least meron silang pakikialam, 'di ba? Nakikiisa sila sa lipunan at sa mga nangyayaring problema ng lipunan. Kesa yung isa kang Pilipino na ikinikibit-balikat mo na lang yung mga issue ganyan, ikaw talaga texter 0985. Alatang sunod sa Argos K. Anyway, marami salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 na oras. Naway, kahit pa paano naibisan ko ang kalungkutan ninyo sa mga oras na ito, sa mga araw na ito. Once again, this has been your DJ Mimes, DJ Max. Magsama-sama po muli tayo bukas mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from David Archuleta with a song called Something About Love. Keep right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max, and now, signing out. Bye-bye!

0: is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
1: Anak, tawagan mo ang tatay mo sa cellphone? Pauwiin mo na.
2: May babae po ang sumagot.
1: Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatago yung tatay mo eh. Anong sabi?
2: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
1: Yun lang.
3: Tops Radio's Lunch Break Show.

0: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
1: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
2: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
1: Huh, sinong walang assignment?
2: Ay, yun lang.
3: The Quarter Mix. Quarter Mix. On Taps Radio. On Taps Radio.

0: is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.
3: TAPS. Tops Radio.

0: Ito ang Top Achievers Private School Incorporated, the best performing private elementary school and best performing private secondary school in the whole division of Isabela. Congratulations, Tops! You are the best!
1: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
2: Nagbabatawa po kayo eh.
1: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
2: Tumigil na nga kayo, Tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
1: Ah eh, yun lang.

0: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
2: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
1: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
2: Yun lang!
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Top

0: News. Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Oh, anak, bakit ka umiiyak?
2: Pumasa po ako sa test.
1: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
2: Pregnancy test, itay.
1: Ah, yun lang.

0: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
1: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
0: Ah eh, yun lang.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Top

0: Wala naman dito yung mom mo. Laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
2: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: your intakes. You will be confident that you will be much prepared for the next level of education wherever you go.
1: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
2: Di naman ako nangungupya.
1: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
2: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
1: Ah eh, yun lang.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Babam! Late ka na naman!
2: Late po kasi reloko, ma'am.
1: Problema ba yon? Hindi! I-advance mo!
2: Opo.
1: Oh, saan ka pupunta ngayon?
2: Ma'am, uuwi na. Late po ba relo nyo?

0: Congratulations, TAPS Nasim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Ay pare, bago rin ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
2: Ah eh, hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
1: Ah eh, yun lang.

0: Alam niyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Gabi ka na, ha?
2: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
1: Ay, pastilan ginoo ka? Atay, oy! Lasing ka, no?
2: Hindi, no?
1: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
2: Ay, yun lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS

0: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
1: Oh, ano sinabi mo?
0: Sinabi ko ang totoo.
1: Carpenter. Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
0: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
1: Ah eh, yun lang. O nga no.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: po. Ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Hey!

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: This is TAPS Radio. Broadcasting in various campuses of TAPS. TAPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TAPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TAPS Radio Kawayan, 107.9 DWTP. TAPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TAPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.
2: Welcome, Yautubas. Superb Lyrics Presents.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.

0: News. Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey!

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

0: Nay, hingi po sana ako ng 500.
1: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga, hirap ko nang kitain. 20 pa kaya? Swerte ko nga, may G's pa ako. O ito, 5 piso.
0: Tindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
1: Ah eh, yun lang.
2: Hey, hey!

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Hi, Kuya Rod. Balita ko sa TAPS ka na nag-aaral noon pa. So, may I ask, do you recommend TAPS as well?
2: Yes, Rona. I highly recommend TAPS to anybody. If you want quality education that has been proven by many TAPSians, enroll na kayo sa TAPS. Not just the high standard in education, but even the way that the administrators manage the school. It's amazing!
1: What do you mean by that?
2: The admin and the staff are always there to assist promptly on anything that parents or students need. Hindi sila yung tipong laging wala sa office, and they always make fair action or decision on any issue that arises.
1: Cool! Nakakatawa ang ganyan! At nagbago na talaga ang panahon. Pati pamamaraan sa pagtuturo, dapat susunod din talaga sa modernong pamamaraan.
2: Oo nga po. Ang TAPS ay sumusunod sa tamang estratehiya para sa mga millennials, Gen Z, at maging sa Gen Alpha kung tawagin. It will be a good call to be a TAPSian. To the parents out there, don't just turn a blind eye on the reality na nagbabago na ang lahat. You must invest for a brighter future of your kids.
1: Thanks, Kuya Rod, for sharing.
2: You're welcome.

0: that I fall in.
1: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
2: Mare, kailan birthday mo?
3: August 30, Mare.
2: Anong taon?
3: Siyempre, taon-taon. Alangan namang sometimes, di ba? Siya nga lang, paklang po.
2: Ah eh, yun lang.